0: isi yose yabyizeraga, niko abantu bose babyizeraga mbere yuko hadutse umuhanga witwa Isaac Newton. Cyane rwose imyigishirize ya kera yose yizeraga ibyo bintu mbere yuko Isaac Newton aza n'ubundi buvumbuzi bwe. Isaac Newton yatumye twizerera cyane muri isi bifatika kurusha isi y'imbere, ndetse isi bifatika tuyitandukanya n'isi y'imbere muri twebwe. Cyane rwose muzasome ibyitwa Newtonian Science, ni ubucurabwenge bwazanywe na Isaac Newton. Asobanura ibijyanye n'isanzure, niho avugamo ibya laws of motion, niho haziramo kwizera igihe, umuntu akizera intera, akizera uburemere bw'ibintu runaka, ibintu byose tugatangira kubipima. Iri hame rero ryo gupima buri kimwe uhereye ku gihe byatumye twisanisha n'isi bifatika cyane, dutera umugongo isi y'ibidafatika. Buriya abakurambere ba mbere ya Newton babyumvaga neza cyane, babyibonagamo isi y'imbere n'isi y'inyuma, bari bazi ko ari bimwe. Newton aje rero atuzanira bino bintu byo gupima ibihe, turapima rwose, turakataza, birangira isi y'inyuma ariyo twitayeho cyane, isi y'imbere turayirengagiza. Uburyo bwa Newton bwaciye intege ukutagira iherezo kw'intekerezo zacu, budushyiriramo ko hariho isi y'ibifatika idukikije ihabanye cyane n'isi y'imbere muri twe, kandi mu by'ukuri nta gitandukanye gihari. Nta tandukaniro riri hagati yawe n'isanzure ryose. Wowe uri isanzure ryose ryigaragariza muno ko tukubona muri ubu buzima bw'ibifatika. Iyi mibumbe rero itugize inahagarariye ya minsi igize icyumweru, buriya bitandukaniraho gato cyane indi mibumbe twigishijwe mu ishuri. Harimo n'abavuga ko twayigishijwe kuriya ku bushake kugira ngo tutazanibuka yuko isi yose igengwa n'imibumbe irindwi. Bagenda bongeramo indi, abavumbuzi bakagenda babihinduranya ukuntu kugira ngo mwene muntu atazabikangukira na rimwe, azajya ahora mu gihirahiro yizerera muri Newtonian Science kurusha uko yasubira ku isoko. Imibumbe irindwi rero turi bugarukeho ni ya mibumbe ya kamere, ni ya yindi twarebye igenga imbaraga z'ubuzima, inafite ahantu ihurira na ya minsi irindwi y'iremwa ry'isi, minsi irindwi igize icyumweru, chakras irindwi. Iyo mibumbe irindwi rero ni iyihe? Umubumbe wa mbere turi burebe ni uwitwa Saturn, wa kabiri ni izuba, wa gatatu ni ukwezi, wa kane ni Jupiter, wa gatanu ni Mars, wa gatandatu ni Merikire, wa karindwi ni Venus. Harimo n'abavuga ko iyi mibumbe yose ari amazuba. Uzumva bamwe bavuga bati ngo izuba rya mbere, ngo izuba rya kabiri, ngo izuba rya gatatu, cyangwa se ibiva. Ikiva cya mbere, ikiva cya kabiri, ikiva cya kabiri, ikiva cya gatatu, ibiva binini. Ariko iyo ugiye kureba ibiva wenda mu nyigisho zisanzwe duza tubona ko ari ukwezi n'izuba, ariko burya n'inyenyeri nazo ni ibiva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyi mibumbe rero ifitanye isano na za chakra zirindwi, n'ikimenyimenyi root chakra cyangwa se muradara. Inyandiko zimwe ziyitirira Mars, izindi zikayitirira Saturn, izindi zikayitirira Isi. Ndibuze kubabwira impamvu wumva nk'iyo chakra rimwe bayihuza n'iyo mibumbe igera kuri itatu yose icyarimwe. Ubundi chakra, buri chakra yakagiye ijyana n'umubumbe wayo ukaza kuri sakral. Sakral ni ya yindi ishamikiye cyane ku myanya myibarukiro, bayihuza na Venisi, abandi bakayihuza n'isi. Hari solar plexus cyangwa se ya chakra bita manipula, manipulaka, ikorana n'izuba. Ariko uzasoma izindi nyandiko usange bayihuza n'isi, ahandi usange barongera bakayihuza na Saturn. Hakaza hati chakra, anahata, bamwe bazayihuza n'ukwezi, gutyo gutyo. Ariko hari n'abayihuza n'isi nanone. Hakaza throat chakra cyangwa se Vishuddha, bayihuza na Merikire. Hanyuma iriya yo ya third eye Agna, bayihuza na Jupiter. Nono crown chakra iriya yo hejuru Sahasrar, bakayihuza na Saturn, abandi bakayihuza n'izuba. Impamvu rero uzumva chakra imwe bayihuza n'imibumbe itandukanye, byatewe n'ukuntu kalendari zagiye zihindagurika. Buriya no mu minsi hari ukuntu bigenda bibusanamo, amazina y'iminsi ni nk'uko n'amazina y'amezi bagiye bayahindura, bitewe no kubona amateka ya kalendari ameze kubera guhindagura kalendari guhindagura amazina y'amezi amazina y'iminsi amazina y'imibumbe hari ahantu bigera iminsi bigacanga changana n'amezi bigacanga changana twagiye tunabibona ni gute ukwezi kwa September September urumva harimo seti September ubundi kwa kabaye kwezi kwa karindwi bakaye kwezi kwa karindwi ariko no kwezi ngo kwa cyenda ubwabyo bishaka guhita bikwereka uburyo harimo ingoroji mu bijyanye n'ukuntu byagiye byivangavanga bamwe bazana ibi abandi bazana ibindi bahiganwa ubutwari bituma rero byicanga canga mu bijyanye n'amazina haraho bigera rero iminsi n'ubwoko bwa chakra bikabusana ndetse wanabihuza na bira by'imibumbe bikabusana bisaba gusobanukirwa neza imiterere ya buri chakra na buri mubumbe ukamenya ibyo ari byo none nko ukabyihuriza kurushuko bya bivangavanze ukabyihuriza bigendanye nyine n'izo mbaraga zabyo niyo mpamvu haraho ubona chakra rimwe ugasanga barayitirira imibumbe itandukanye gusa isomo ririmo hano nuko isi yose igengwa n'iyi mibumbe irindwi isi yose igengwa n'izo mbaraga zirindwi nabahaye urugero ku giti imizi y'igiti igengwa n'umubumbe wa Saturn igihimba cy'igiti kikagengwa n'izuba buriya amababi y'igiti agengwa n'ukwezi imbuto z'igiti cyangwa se indabyo zikagengwa n'umubumbe wa Jupiter uburinzi bw'igiti bugengwa n'umubumbe wa Mars guhanahana amakuru ku giti bigengwa n'umubumbe wa Mercury umuhumuro w'igiti cyangwa se umuhumuro w'uburabyo cyangwa se imiterere y'uburyo kigaragara bikagengwa n'umubumbe witwa Venus uko bimeze ku giti rero nako bimeze ku bantu no ku bindi binyabuzima byose buri kintu cyose ubonesha amaso yawe gifite imbaraga zitagaragara zituruka muri biriya biva birindwi muri iriya mibumbe irindwi niyo mpamvu tugira iminsi irindwi igize icyumweru nayo bifite ahantu bihurira n'iriya mibumbe irindwi muri make imbaraga za buri mubumbe hanizerwa ko ziba ziganje cyane muri buri munsi wose uhuye na buri mubumbe nyine bijyanye hari n'ababihuza noneho n'iminsi yo kuvuka niba waravutse wenda ari nko ku cyumweru ngo ku cyumweru umubumbe uba ufite imbaraga kuri uwo munsi ukaba ufitanye isano nawe ukaba ufitanye isano n'imbaraga zikubamo urugero nko ku cyumweru ni sun ni izuba sunday sunny day ni umunsi w'izuba bivuze ko kuri uwo munsi niba ari umunsi wavukiyeho uri umuntu ushobora kuba ufite impano nyinshi cyane ugomba kuzimurikisha isi rero isi ikabona urumuri rwawe binyuze mu mpano zawe urwo ni urugero rumwe nguhaye ariko wanaruhuza no ku yindi mibumbe iyo ari yo yose iyi minsi irindwi igize icyumweru ifitanye isano na ya mibumbe irindwi igenga buri kimwe cyose dushatse twahera duhere heza bivuze ko mande uri kumvamo umuntu Mande lendi line Monday ni umunsi w'ukwezi bavuga ku wa mbere bihura n'ukwezi ubwo niwe waravutse ku wa mbere wifitemo imbaraga z'ukwezi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma Tuesday cyangwa se Mardi ubwo harimo Mars ubwo nawe umubumbe wa Mars uraho hafi yawe niwe waravutse kwa gatatu Wednesday cyangwa se Mercury umubumbe wa Mercury niwo wawe niwo waravutse kwa gatatu ubwo ni Mercury hanyuma kwa kane ubwo harimo iki Jedi Jupiter uri kumva ko n'amazina bifitanye isano Jedi Jupiter Venus ubwo uri kumvamo Vendredi kwa gatanu ubwo nawe umubumbe wawe niwo waravutse kwa gatanu urumva ahantu bihurira Saturday Saturn Samedi hanyuma akazi izuba Sunday umunsi w'izuba ibintu rero byinshi ubonamo karindwi muri bwa bwira ubwabyo iminsi irindwi y'icyumweru amabara arindwi mujya muyabona chakras irindwi amanota arindwi agize umuziki n'ibindi byinshi ntarondora ujye ubonamo karindwi ujye wibuka ko ari inzego zirindwi zo gukanguka kwa mwene muntu do re mi fa sol la si do Saturne rero niyo twaheraho reka duhere ku isabato kwa gatandatu Saturne Saturday uyu mubumbe ni wo rufatiro rw'ubuzima bw'ibifatika uyu mubumbe ku muntu usobanura amagufwa y'umuntu nk'uko imizi imeze ku giti Saturne isobanura ibifatika ibikomeye mbese bifite ahantu bigarukira eh bigengwa n'amategeko ibigengwa n'ibipimo runaka nibyo bindi twahereyeho byazanywe na Newton byo gupima ibihe bigengwa n'imbaraga za Saturne cyane gupima ibihe gupima ingano Saturne nigena igihe niyo mpamvu igenga imbago za buri kimwe isi yose igengwa n'igihe buri igihe kikaba gihagarariwe n'uwo mubumbe wa Saturne ni mpamvu Saturne bayita umwami w'igihe mu bwiru bwabo ugira igihe cyo kuvuka ukagira n'igihe cyo gupfa bigengwa na Saturne Misi ibifatika rero buri kimwe cyose kigira igihe cyacu iyo muri wowe waganjwe n'imbaraga z'uyu mubumbe ubumuntu nyine w'isi cyane muri za frequencies zo hasi muri za chakras zo hasi muri make iyo abantu tuganjwe cyane n'imbaraga za Saturne ubuzima bw'ibifatika nibwo dushyira imbere n'ubuzima bushingiye kuri biology nibwo dushyira imbere cyane ugasanga abantu batwawe cyane n'ibintu by'isi amafaranga kororoka kurya kunywa ibinezeza by'isi nibyo abantu baba barashyize imbere iyo umubumbe wa Saturne wabaganje cyane iyo ufite vora muri make muri za chakras zo hasi ngira ngo muri kumva ukuntu bijyanirana bikanavuga ko isi y'iki gihe ibi bihe turimo biganjwe cyane n'uyu mubumbe wa Saturne Saturne irarenze rero mu bijyanye n'ibifatika urubaraga rwayo kurwigobotora biragorana biragorana bisaba nyine kurenga uwo mubumbe cyane ariko mbase Saturne idafite imbaraga niyo mpamvu nk'iyo bigeze nko ku munsi ujyanye na Saturne abantu benshi biyiriza ubusa uzarebe hari nk'amadina nabyizereramo akavuga ati kubera ko umubumbe wa Saturne ufitanye isano cyane n'uru rubaraga rw'iby'isi kandi twebwe tutarabisi reka tujye twirinda ikintu cyose cyaduhuza n'izi mbaraga bagashyiraho nk'umunsi wenda wo kwiyiriza ubusa ku munsi ujyanye na Saturne yego saa kwa gatandatu nta kurya nta kurya ahubwo wenda turasenga cyane turibuze gusenga cyane kuwa gatandatu twiyiriza ubusa twitekerezaho cyane turirimbe cyane twihuze n'isi y'umwuka kuri uwo munsi uru rubaraga ruba ruhari cyane nene mpamvu hari amadini avuga ati twebwe tuzadusenga kuri uwo munsi uyu munsi niwo ukeneyemo isengesho rinini kubera ko niho harimo urubaraga rw'isi cyane nyuma Saturne rero haza indi mibumbe ubwo mumbe wa kabiri turese dukurikizaho umunsi ukurikiyeho izuba Sunday izuba risobanura imbaraga z'ubuzima bw'ibifatika buri kimwe cyose izuba rikigiraho uruhare nanone izuba kugira ngo ibintu bifatike bibeho kugira ngo ibiremwa bibeho reka mbivuge muri ubu buryo kugira ngo Saturne igire roho bisaba izuba nabivuga gutyo wenda nubwo nabyo byahuranyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ibifatika bikure bireme bibeho kugira ngo ibimera bibeho bisaba izuba kuva izuba riza ryunganira Saturne mu bijyanye no kurema ubuzima mu bifatika nta zuba inyamaswa ntizabaho kubera ko n'ibimera ntibyabaho muzi bya fotosintese imibiri yacu ntiyakura n'ibimera ntibyakura harimo n'ababisanisha bakavuga ngo nk'uko roho ari wo mushoferi w'umubiri ni nako izuba ari umushoferi w'isi y'ibifatika nk'uko roho ari urumuri rw'umubiri niko izuba ari urumuri rw'isi muri twe imbere rero izuba risobanura impano zitubamo n'ibindi byose bituma hari ubuzima tugiramo impamo hano ku isi kuremaremya byose bishobora kugira n'isano n'izo mpano zikurimo izuba ni urumuri rero umubumbe wa gatatu ugenga ubuzima ni uwitwa ukwezi ubwo twageze ku wa mbere lendi ukwezi kugereranya umunsi wo kuwa mbere ukwezi gusobanura amababi y'igiti twabibonye Saturne isobanura imizi y'igiti izuba rigasobanura igihimba cyangwa ruriya ruti rw'igiti hanyuma uku kwezi kugasobanura amababi ukwezi kandi twabonye ko gusobanura amazi buri amababi ntabwo yabaho nta mazi nyimamviyo imvura itari kugwa amabaru umagara ukwezi guhura n'amazi cyane niko kugenga imbaraga z'amazi muri kumva atari makano aha ukwezi kandi kugenga maranga mutima yacu eh kugenga imyitwarire tugira kwera ko imyitwarire nayo ishobora gutizwa umurindi n'amaranga mutima eh ariko mu byanye n'imyitwarire buriya sande ishobora kuzamo mu byanye n'imyitwarire none amaranga mutima akaza kuwa mbere eh imbaraga z'ukwezi waruziko arizo zigena ukwimuka kw'ibinyabuzima intuition inyoni udusimba kuri umutingi tujya kuba inyoni zikaba zabimenye ikirunga kikajya kuruka inzovu zikaba zarahavuye kera ibyo bintu bigengwa n'imbaraga zitwa ukwezi ukwezi niko kubigena eh ukwezi kandi gufite ahantu guhurira no kurema amazi ni yatuma turema uzarebe n'ukwezi k'umugore ukwezi k'umugore kugira iminsi 28 ihuye neza n'uruziga rw'ukwezi nene mpamvu ukwezi bagusanisha n'imbaraga za kigore imbaraga z'amaranga mutima zigenzura imbaraga ngore zira zigize isanzure bigasanishwa n'amazi ukwezi n'indi byara y'umugore buriya birakoranamo bya hafi cyane nene mpamvu ukwezi gufitanye isano n'amagi buriya n'amagi y'ibinyabuzima yariyo yose agirana isano n'ukwezi imibare yose inkoko yakora kugira ngo irari rizaturage ibigengwa n'ukwezi ikoresha ukwezi mu kubara eh n'amabara y'igi buryo ibara ry'igi iry'igi inkoko uribonye igi ry'inkoko uribonye rifite ibara ryenda kumera nk'iry'ukwezi amagi nayo yagenzurwa n'imbaraga z'ukwezi ukwezi kuna kanasobanura subconscious mind buriya gukorana bya hafi na subconscious mind ukwezi nako kurarenze rero eh nako bantu bavutse ari kuwa mbere harimo imbaraga z'ukwezi cyo gihe bagira amaranga mutima menshi cyane eh ubuzima bwawe bunini bafite igice kinini cyane mu bijyanye n'amaranga mutima bakunze no kuba introverti cyane eh hanyuma undi mubumbe wa kane no witwa Mars Mars twabonye ko uburinzi bw'igiti bugenzurwa n'uyu mubumbe protection Mars igereranywa na bya bimera by'amahwa biba byifitemo ubushobozi bwo kwirinda ubwabyo eh niyo mpamvu Mars nanone ifatwa nk'umuntu udasanzwe ni umuntu wo gukangura icyo nakwita nka nk'ubumara bukubamo imbaraga za Mars zigereranywa n'uburinzi buri kinyabuzima cyose kiri ku isi kigira imbaraga zikirinda buri nyamaswa yose igira uruhande rw'imbaraga z'uburinzi inzoka igira ubumara buri nyamaswa yose igira intwaro iyirinda uruyukira urugira urubori n'umuntu rero yigiramo imbaraga z'uburinzi zo kwirwanaho niba umuntu ushobora gushaka kumugirira nabi agahunga cyangwa se nawe akakurwanya izo mbaraga rero nizibigenzura ni imbaraga za Mars zituruka ku mubumbe wa Mars kuko hari igihe uburinzi buba bukeneye kuri iyi si kugira ngo ubashe gukomeza gusaza imigeri mu kuringaniza imbaraga rero Mars nayo ibigiramo uruhare iyi imbaraga za Mars uzizamuye cyane muri wowe uhinduka nyine umuntu wihagazeho uhinduka umuntu wihagazeho cyane rwose hanyuma umumbe wa gatanu ugenga ubuzima ni Merkur Mars ni ku wa kabiri yego mardi Mars ni ku wa kabiri mardi Merkur rero ni kuwa gatatu Mercredi ubwo ni umumbe wa gatanu urumva twabaze duhereye kuwa gatandatu ubwo tugeze kuwa gatanu niba muzabona nko ku bantu bakigendera kuri kalendari y'ukwezi ubundi kuwa gatanu niwo munsi usoza icyumweru nuko nyine kuriya guhindagura kalendari bagezeho barabicurika birangira kuwa karindwi cyangwa se ku cyumweru ariwo munsi usoza icyumweru ariko ubundi ukuntu babibaraga kuwa gatanu niwo wagari umunsi wa nyuma muzaje no mu kibariro cya Kinyarwanda muzabibona no mu bindi bibariro bitandukanye niwo munsi wa nyuma neo mpamvu ari umunsi wo kuruhuka hari n'amadini yo yanabikomeje ku buryo aruhuka ku wa gatanu akaba ari bwasenga hari amadini yabikomeje akigendera nyine kuri bya bibariro bya kera umumbe wa gatanu rero ugenga ubuzima ni Merkur Mercredi ku wa gatatu uyu mubumbe imbaraga zawo mu isi yo hanze usobanura gutuma tumanaho nibijyanye n'amashanyarazi y'umubiri burya bigengwa n'uyu mubumbe. Uyu mubumbe nanone ukagereranywa na bwa butumwa twumva bwa bunyuze mu nzozi butumwa bw'abamarayika bawe. Ubwo butumwa ubwakira cyane cyane buyobowe n'uyu mubumbe. Ubwenge bwose bwo gutumatumanaho hagati y'ibinyabuzima bwihishe muri uyu mubumbe ni hanahana makuru ry'imyakura yacu. Amashanyarazi y'ubwonko agengwa na Merkel. Bajya banavuga ko ari byiza gufata icyemezo ku wa gatatu. Kubera ko ngo ni umunsi wa Merkel. Imbaraga zabo ngo ziba ari inzora cyane. Hari n'abantu noneho bavuga bati niba nshaka igisubizo cy'ibintu runaka ndasenga ku wa gatatu. Niba muzabona hari imico abantu biyiriza cyangwa se basenga cyane ku wa gatatu. Kavuga ati umunsi wo gusenga ni ku wa gatatu. Niho tuzatwiyiriza amasengesho y'icyumba. Ni nawo munsi mwiza wo gusoma, umunsi mwiza wo kwiyungura ubumenyi, umunsi mwiza wo gukuza imitekerereze yawe bityaye cyane cyane kwa gatatu. Hanyuma umubumbe wa gatandatu ugenga ubuzima ni Jibuteri. Jibuteri risobanura Jedi. Umubumbe rero wa gatandatu ariwo Jibuteri. Imbaraga za Jibuteri zishushanya ubutunzi. Aha. Niyo mpamvu ku bantu bavutse kuwa kane bakunze no kuba bafite frekanse y'umunani. Ni imbaraga nk'uko igiti umusaruro wacyo ureberwa cyane mu mbuto, kandi Jibuteri ikaba ariyo igenga ibyo bijyanye n'imbuto n'umusaruro no kweza. Niyo mpamvu Jibuteri bayifata nk'umunsi cyangwa se nk'umubumbe ugenga ibijyanye n'ubutunzi. Jibuteri nanone ikagereranywa no kwihangana kugira ngo uzabashe gusarura. Imbaraga za Jibuteri risobanura iterambere. Iyo zikuganje ushobora kugira umururumba w'ibintu. Niyo mpamvu Jibuteri iyo bari kuyisanisha bayisanisha na ya chakra ya gatatu, ya indi y'ubwoba, ya indi y'amafaranga, ya indi ubutekereza ko amafaranga azakurinda ibibazo bindi byose uzahura nabyo muri buno buzima byose byose byose. Jibuteri bikunda guhura rero. Nubwo kubera kubivangavanga ubona ko kubihuza na chakra byara kubera kuguhindagura ibibariro, abantu bagiye bavumbura ibintu bitandukanye mu bijyanye n'ibibariro na kalendari zirahindagurika byagiye byivangavanga, ariko ubundi wabihuza ukabihuza nyine ku giti cyawe ugendeye kukubyumva. Ya hanyuma umubumbe wa nyuma ari naho tugiye gusorezaho ari naho wa karindwi ni Venus. Venus isobanura vendredi. Vendredi twabonye ko Venus igenga ibijyanye n'umuhumuro, umuhumuro w'ibiti. Niba rero igenga umuhumuro w'ibiti, igenga umuhumuro w'indabyo, ruba ni wa musaruro wa nyuma w'ikintu ikimera gishobora kuguha. Ni ka gahumuro rero, nyuma yo kurya gahumuro burya kaba gakenewe cyane. Nyamara Venus bayisanisha n'urukundo, ubwiza. Venus inagenga imiterere y'igiti, kuri igiti kiba giteye gisa neza. Venus rero isobanura ubwiza, isobanura ubworoherane, ubwumvikane cyane rwose, urukundo. Kwa gatanu ni wo munsi mwiza w'urukundo, wo gufashanya, ni wo munsi mwiza wo kuganira n'abo ukunda. Manzi niyo mpamvu abantu bateretana cyane cyane kuwa gatanu. Niba waravuze kuwa gatanu uba wifitemo urubaraga rwa Venus, rero ufite urukundo rwinshi cyane. Uze gushaka umunsi wavukiyeho kuri kalendari urebe niba bihura cyane n'iyi mibumbe ndetse n'ibiyiranga. Ngiyo rero imibumbe irindwi n'uburyo igenzurana ubwenge budasanzwe. Buri kimwe cyose kigize isanzure, ubwo bwiru bwagufasha kwisobanukirwa kurushaho no kumenya ko iyo bavuze icyo kintu cyitwa karindwi ujye usobanukirwa inzego za mwene muntu mu bijyanye no gukanguka kwe, kuva mu mizi hasi ukazamuka kugera ku gihimba, ukagera ku mashami, ukagera ku mababi, ukagera ku mbuto, ukazageza ubwo utanga umuhumuro neza. Bisobanura zira chakra twagiye tubona, kuva ku musingi kuzamuka mu myororokere, ukazamuka mu bijyanye n'ubwoba, ukagera ku mutima, mpaka ugeze kuri crown, ugeze kuri ya chakra ya nyuma isobanura ubutwari. Ngira ngo noneho murimo murabyumva. Ngarutse rero wenda nko ku munsi w'ejo mbihuza n'iminsi y'iremwa ry'isi n'ibiyiriho byose, nanabisanisha na ya nkuru iri muri Bibiliya, mwaba mufite akantu byibuze kibanze kaba kabishimangira neza kurushaho mbese ubu ngubu mfite ingingo nyinshi zindengera zo kubageza iyo chapitre
1: Radio 10 since 2004
2: the first private radio station in Rwanda
3: simply